Masia chung CKLP hua o din sa se go sa ka shen har ku hi ku hi tu sin min ke hua o e la ratli kwang ko e Dorothy Kuchili hei e pa ko ta wa hua.

uhieku hi tūsini mene ke hua o i la Ratli Kwankwats e Dorothy Kuchili hei i pa kua tawa hua onku kose wa ti sa te wereku hieku wa Ratli Kwankwats e Pauline le ku hei i wa hua onko o. Thai sa zon tha te ku hien te chu ta ko un ko se ko te soret a ke ku ta ko yat I don't and ta ko ke ko te ga

Whapasainti kēsa kuhiente, ia songa le kuko wale hi lahtins a awotego. Hitozin kuhiente kēsa niti wale kuko wale hi rakono leits awotego. Ote she has enterprising to kēsa kuhiente, ia songa le kuko wale hi teens a awotego. Hitozin kuhiente kēsa niti wale kuko wale hi Hornets 18s a wotego. Yet in to con haisek again to catch a guhiente. Ya song will a guko will he teens a wotego. He tots in guhiente, casaniti will a guko will he racorno tides a wotego. Sixty con haisek take a delini to catch a guhiente. Ya song will a guko will he la photons a wotego. Hitozin kuhiente kesaniti wala kuko wali hi Rakhornos 18s a wotegon. A chout in a kona a te haise sapak e hitu kes a kuhiente yazon wala ku ko wali hi tides a wotegon. Hitozin kuhiente kesaniti wala kuko wali hi Rakhornos 18s a wotegon. Sopa kongi tu kes a guyente ya songa la guko wali hi horanots a wotegon. Hito sin guyente kesaniti wala guko wali hi rakono rakets a wotegon. Fits a kongi tu kes a guyente o kongi wala gu tau tatigot la guyente ya songa la guko wali hi tsatites a wotegon. Hitozin kuhiente kesaniti wala kuko wali hi rakono lahtins a awotego. Sakonlin haise tulit a intu kes a kuhiente kokonli wala ku shon haise iti warahutiku tautatigot a kuhiente ya zon wala kuko wali hi lak et a awotego. Hitozin kuhiente kesaniti wala ku zintatigot la kuhiente karasa de de wala ku ko wala hi rakono deans a wotegon. Ratli kuhi tu kets a kuhiente kokohni wala ku shon haise iti warahu iti ku tautatigot la kuhiente Ya song wala ku ko wali hi tsaitins a wotego. Hito zin ku hiente kesaniti wala ku tsintatigot la ku hiente kokonle wala ku ko wali hi rakono tides a wotego. Tilden hi tu kets a ku hiente kokonle wala ku tautatigot la ku hiente ya song wala ku ko wali hi lak ets a wotego. Hitozin kuhiente kesaniti wala kuko wali hi Hornets 18s a wotego. Kapa mihi tu kets a kuhiente karasa de dewa wala ku shon haise iti warahu iti ku tewe kuhiente kesaniti wala kuko wali hi tsatais a wotego. Hitozin kuhiente kesaniti wala ku zintatigot la kuhiente Karasa de de wala ku ko wali hi horno la photons a wotego. Tahtla kun haise shikashi intu kets a kuhiente. Karasa de de wala ku tautate kuhiente. Kesaniti wala ku ko wali hi tsaitins a wotego. Hito sin kuhiente kesaniti wala ku zintatigot la kuhiente. O konle wala ku ko wali hi rakono leits a wotego. Arke koni tu kets a kuhiente karasa de dewa wala ku shon warahu iti ku tewe kuhiente kesaniti wala ku ko wali hi la photons a wotego. Hito sin kuhiente kesaniti wala ku Zintatigot la kuhiente karasa de dewa wala ku shon warahu iti ku ko wali hi Hornets 18s a wotego.